0: shi pinang sha ma sa dung, sha mi ni kar chung, naa naa puru puru ni sha thira ma sa siya. Yini sha mi ni e chin sa yimda, ha chid go su di, orela, sha mi ni ha chid go su di, ichi mi zang te si kurum ka dendri shu su me na, sha den ka orela, sha den ka dendri shu. Sha den ka dendri shu nyin ta chong ren pi go su me orela, ta chong ren dan bul, si na amma je maka no me na, pi sha mi ni mi kang po sha she duwa sam, top chi chu sar ni me orela. Topchi chu saru shukje, kishi, shamini nyekan, tape saani nye, ichi amse, chinda amse, churbala, chimundibla churbala, halim mangshu di teomena. Chinda amak samloga chik, shamishikyan tap gelong nesumla, nou samya misum bili, tanjogi churba ni ichi, debnan tradiya inyi. Shukje sopi bur, ta shamana shayuji shesarame. Ut mi bili, sinne sum shapi yuji, kambu gelong binantis kribitong neme wadala. Chinda amja hache dia shukje. Wei, jalong yinang da, shama san ni kri ni takta ni. Ta tunda che shuku su silo nina, karjong karse yinay topche rangsi shinu yina, namda se yunime. Ito ngoto, chidu khase yinay, sanje ke cheba nina, lungse ke cheba nang ngoto, yang mang shu sa yu la, uto ngoto ore la, ta chikda shu su yun shu ta ta uchi. Ta lungse la su, ninse dan nina, chala mangbo mo osum ni ore la. Chaba nang she yinay, chugui nambas, tata jimbe nina ome ore la. Chimba, chabana, chimba tongju yina, rangi chugun namba sum penang, chimba tongju munu. Ichi lungse nang, chimba tongju munu mado, shenma, si yina chimba tongna krikyu mnye. Lungse la zo nisye dang, nisye nyana halam de nye dum orila. Naka yor yor minu ya, chala tzaka tzaka halam de nye na krikyu mburnye. Kunla mikwe goyo changshin yis nyana, chabana, ane nang, ngar rabchungwa nang chala chi, mi shenma nasha mogusu chala nang ngar daya usum nye umda. Ichi se, ta ngarisha chugun num, ngarisha shendab num, sen nom irba sukan sha mosu me orela ichik se irba ngok chugo tum amma chugo zigba de ni sha go sosam irba chapa ma re me ngok pe ga te orela sha ma ne ko zigba de je ne su yi na ozo ya irba te ya amma ut ko chi zigba de ne ka je tap de ina sam ore class kure bure ya bazar ga yer go su ko bure yeme ichik se taba samba na pe che me sha ma na sha mosu pe sha ma na chapa halam nyung shu ra yu pe che kien go su nyong da du jun ne ore nyam le na Cina nyamlen ya dang pei me, tada tak nyamlen halam mar she tenshu ngo doare kewi na pei je na duchu ga duchu ni na mishi su pe itna kian go sum ni ju la. To na ba kewi me desho ngo cik daga da chakwa mare ju ma dim sho, ore pei she chakwa mare ju. Ya mi shen ma se gen saru pe second hand ore la, shen ma na se gen saru pe na zang ma ya ya kian go sum ni. O jum zhen si ni na chakwa mare ju, to da ji o dim. Chaba nang tada gen jo chu go nam ja sha irba se ti tong na Peace, ni me da ozo. This maam punam shendab na sha ore. Tangbo peace, yata baya grob ni go. Ta desh no gorda siyado lo jina na re tang nyo ya, ta chamze si tubi ya, ishi grob do me. Na ye na oya minum, na ye na chik gelong na tur sur sa cha ga kei bur, shin zang wad me ga ore la, pe la piru piru tong ye na, ya ru ya, ishi chama ya ya, shuk chi zang na chu, ishi da ye na, chun hong oso me ore la, chun chi ya, So ya saru shuji da piru na tubi ya chamze se. Kambo saisi tingwa dochu iji grob begi ngu su nyo. U gyumzen je silo nye na chapa mara yudun da. Ut peche na minna mozo otonga ime ore la. Ichik se da u peche geni ya yang peche chakba je sim udin mara yu. Da nyamlen odo uji imda ngarisi kambo se otonga do ya medhi gyumshinde. Kuesha chakba mara yu dunda ka u chunju chumbo na sumjo chi u. Lungse la su nye se da kunla mi kuyo goyo changshin is. Mi shen na nangshya mogo su mi kuwa nye na mogo su. Ichi goyo nye na pe na.
1: Lanyi nanga tata, gisi chenpo yuwala se zay nangu, chenchu chenpo tulku tenzin gyumari mochi se mwenki ka yuya dishi nangu sa nangbur. Uzukmar mutu ya, lanyi nanga nukondop tuze, lenga che namdar lerima sa nasa. Lanyi nanga tishik, namdar lemchi doos, medium wave kilohertz gachilani galiti, meter gyatik nikali chiniska uz agishwani tawangimur. Lanyan nubjik tuze liyaning pechangoni. Deshi nidong kelikurulok chinda dunpak tarik jibli buyegyalo nidong kyaning kaini chiksum. Namlo metalok dawa ngapak tongchin reza mikmarimbar. Lanyanan da deshik nidzui kajin shobanang sanggi deshi se yusu sanasa. Gyakarsi State of Harmuch ka